Ajuna nauta wala ka hyuna wena nyu cha supa jamoi wala buitash no weta na en supa ki hyuna uskwa cha supa jamoi wala what's na unsia phane guma nyu na sawa supa jamoi na second supa ja uga na wo hezia kud na nyu cha supa jamoi handa ja tsa pa what's na wai na nyu jam bane gwa zu kwa supa jamoi gwa cha yu chun da na usa na amba su gwa zawel ta na nyu na si spa ma supa jamoi handa ja cha supa what's na u hu nya phane gu na nyu Wesh pajamoy na ente ba puye pe y na wa na amba tu gaza vuelta na ñu handa rounds pane gu na ñu chaso pajamoy wecha yue chunde na wa na amba tu gaza vuelta na ñu ya luchko wesh pa se wala chaso ba kavia na wa hi pone ko ya me tau nine su ba kinch kinch di na wa he ya kwesh en un hita pajamoy maño chamoy cha hi me tau Mushka yuwa te yu andar del tiempo en yak chasu pa jamoye Na cha en te ten kudyu na sawa shu kinsh kinsh mi na uhe Mi meta un kwebas chamoye wala pkak na uhe bando ma nyu chamoye kuch kweba y pagi na nyu chasu pa jamoye handa rao pkak na uhe bando na nyu Adyo a chasu pa chamoye wala kahiu na uhe na sawa yko te na nyu Chas pa chamoy wala wacha yue chun de na wena ente na nyu na si spaya tu kueso pa un spane guas yu chas pa chamoy wacha yue chun de na wena nyu Chay metau chas pa chamoy maño Ya kuch kuevas wala kih mep rap khak na wai se maño yu se kue pa chamoy Wisu wanda na nyu chas pa chamoy wala tenga na wai na nyu chas ma kabia na un squeyet kueso pa chamoy na nyu chas pa chamoy ay su pa kahi una wai ponka un maño y maño shiam kuche kaga en te pa chamoy maño na un rabanet kaga na ba shanda na wai wanda maño chamoy na wala y pshu chaso pa chamoy wala nasis pa ya hawe pa se wal wal na sam cha su pa chamoy chundend na wai na nyu aju cha su pa chamoy wala ka hi na wai pa na nyu kwa su pa chamoy wa cha yu chund na wai na ba su ko sa wai ta ju na sa wa su pa handa ja un su pa na nyu cha su pa chamoy na si su pa ai su pa ka hi na wai na ba su ko sa wai ta nyu ai su pa wa cha yu chund na wai na nyu with the champs of the money hunter rounds punk and a new jazz for the money watch for a huna when a new I do not so sneak with us message I go check but the money I do but we won't know and a new question what's your at the bar we're gonna almost yet on a new jazz about the way the game metal john to work with pelny at the by the way Chas pa chamoy ma tenga na muska na nyu kwash pa chamoy ay suba wacha yu etyun de na wen amba su kwata vuelta tiu Chas pa chamoy na ente pa wala ka hiu na usun ka na nyu kwash pa chamoy yu etyun de na wen na ente na nyu na sus ni kweba sun asecha y kwashak pa chamoy ena ena kwash yu de pa puyua una wen kao

la puibina we na yun namba suku tsawai suba jamai we cha yue yun de na we na ende na yun jas pa jamai ai suba kwesh pa ka hiu na we na yun na ende ba chang ta kwesh pa jamai na sa wesh pa se jamai ka hiu na we na yun na ende ba jamai ma mi na un suku na yun e metao jas suba jamai ma yun eh pa wala we te na we na yun ya suba kuchkwe un kuchkwe ba un ya subo wite yo kinch kinch net ya shayu se suba un na wena nyu yo moya achu kuchkwe ba jamon ya suba wala ipagi na nyu ya suba jamon wala thing na we ya ju kuch pa jamon ye ai suba kahio na wena yo ya se ai suba na ente pui wa na u kodio ya me tau kuchkwe yo ya suba jamon ye ki me vi ba se ya su ka ga wa ba sa wesh pa sia su papi ya su with you ya hi metao na shandena wo hi ma nyu ja moi te hwent tu pchko ja che ja moi shandena wo na nyu ma nyu ja moi et skoi bi shandena wo haziu ja su se moi wala wala paisa wala ne wa wa se na ma nyu ja moi na tu pchko ja shande wo diu ja su pa ja moi tengo en su chapa wala wea hinu wea jaga tiu chas pa simon ye kahio na wea na nyui kwa su mane kwa chas pa wui na wea de maanyu chamo yi na tu pishkwa ja shande ko tiu chapa chamo yi na umuskwe pa ip na nyu ya nyu chas pa wala tham na wea hikse chas pa maju ese siu chamo yi eu nji chukwe watu sobun kuch ko bana ba esa si chamoi to sna u mena na tio jas pas kwes pa chamoi na ente pa ka hiu na nyu atio jas ba kha chko ba ip chmai nyu chamoi shandena u kha jas ba ja khui ko ba chamoi e u nyu na u kha na tio jas pas chamoi ta wa shi wala ne wa na wa ya ziu kwes pa chamoi na ente pui ta shna wa na nyu atio cha nyu na ushande ye yu e metau cha su pa na u luch kwe pe iman zi pna se pa kasem ya cha kuch kwe ba cha su pa se mwen ye manyu yet punza su cha mwen ye a ji na weze a ti cha su pa se mwen wala ne wa na wa ne nyu wa chunde a ten wesh wa wesh ki na su pa ki na nyu cha su pa se mwen ye kwe shu de pa chunde ya wune kwa ziu na ente ba ka hiu na wa namba tu kwa sabaita na nyu cha sa cha mwen ye kwe shu wa te pa cha mwen handa pu iwa na uwe na nyu ma nyu cha mwen ye cha su pa se handa pu iwa na umhe kutio a chi luch kwe wesh cha su pa se wala hi menka na nyu cha su pa se mwen kwa la ka hiu wa pa na ziu na ente pa cha mwen kwa la pu ita na uwe namba tu kwa sabaita ziu cha sa cha mwen ye kwe shu pa ju wa chunde na uwe na nyu with the champ suba wala pan hans bang na na and then you just was young ye namba to go to wait the ba pui pe no has you just my new jamon y wala ka hiu na wa y pone se chaso pa jamon yet ko suba patch ma di jamon ye kuch ko shandena ka ha na nyu my new ja himata o na o wala khawi ya ba jas pa sana bats ko sel ko su jasu ba ash manyu pitu ho ji ba ko da wo ha ju ja ba ja mani wala e u me hina wo ha ja ka wala wa cha ja ba ka wala we da ku chwe ba un si na jasu ba ja mani ba ko ku ju e si ja mani u ina u me ne ke hina wo wa na wo ha ja ga ju jas pa se mani wala ka hi na wo ha na ba su ko ta wa ja na yu jang ban jang mai wan na si wo ai su ba jang ta bu wa na wo ha ju ma theng wa shu jang chi ka hi wa na wo ha ju kwa shu ba jang yi i kwa shak pa na en te chu de na wo ha na ba su ko zawe de na nyu na si spa han da jang wa se na us pa na go na nyu kwa shu ba jang wa yi na en te ba jang wa yi kwa shu we pa wa na wo ni te ba ka hi wa na wo ha na nyu ma nyu jang wa yi wa la wa se ban de lu chu ko ba shu ba jang wa yi u pa ge na nyu jas pa chamoy kwe shuwa de ba chamoy handa kavia na uhne go nañu chamnyu chamoy kavia na u mego dio ai su yo wala wituna yu ha dio jas pa chamoy na ente pa pui ka hiu na uhe wita cham su ba chamoy handa pan hus pan khana nyu ma wit su ba chamoy un sta nañu
ai su handa ja due chun de nauna ente azio daño ai su pa kwe shu de ja pa la pu iwa una we ta naño ai su pa wite sus ni kwe pa pa gna ente naño ja pa se mwa ye na ente pa yu a chun de nauna ba tu ko tawai ta ju a chu ja su pa wite yu pa ja mwa ye ka hi wo ya gi gi shuan dong kai su pa wite sus ni pa gi gi pan hawe gna nyu na ente pa ja woi yu a chun de na wo na ba tu ko tawai ta ju han da ra un span gna nyu ko pa ja woi na ente pa ja woi wo cha yu a chun de na wo na ba tu ko tawai te

0: Nanta, jamoi ngwala buibi na wena nyu na batsu ko zawai soi so bajamoi ye. Duwe chunde na wena nyu. Nanta ko jamu sana mos pare gozi ya so bajamoi ye. Wacha juwe chunde na wena. Ko de na nyu. Tras pasamoi ngwala puitash na wena nyu masu yu jamoi ye. Wala kahiu na weta wo ya so ba. Na ngwe ba ka khia pande na nyu ya so bajamoi a de yu ya so ba tanjin se unza na nyu na de so bajamoi ye. Ade gwe ba se thank chamoi ye gwe ba ja so ba kha kna gwe na nyum mai nyu chamoi ye gin nyu chamoi ye ade ba thank ja so ba chamoi un gwe ba kha kna wo hin ba ja so ba pui wa wa ja a ti ja so ba chamoi ai so ba ka hi una wo ye i pone se ja hi me ta wo ja so ba now ade tanch te ja so ba un gwe ba kha ku yo ja hi me ta wo ja so ba chikaba chamoi bola thanyu na uwe kse as you just was chamoi bola kahyu na uwe ipong as chang menyu na a de lu suwap kha na u hen kana kuchwe ma yung go ma yus ma gi ma ki ma gi na se just was chamoi ye ai suba na a de lu sep kha kudyo ngwe ba tundyo chika na uwe kse khu ngwe ba thanyu me chika na uwe na nyu ma nyu chamoi cha suba hi metao handara
1: yekuji tasawe
0: asuba jamoi na ukhu gwe shangwe ne u khudyu jaso undyu chikanas khu gwe jas pa jamoi wala ka hi una wala ta jamus pa ne gwaju jaso pa gwe pa jamoi cha ju de pa ka hi una wena ni ki magi una na a de lu se pa unde na u khudyu me chipitu magi jas pa se jet kwe su wesh magi una jamoi spet na u khudyu tundyu chikanas khu gwaju jas pa jamoi handara gwe cha ju chu unde na u na ba tu gwa wa jaju anda gwa jamu na uspa na gura nyu jas pa chamoi na sis ye at ko so pa chamoi handa ka hiu na wena ente na nyu jas pa se pit sta chko we shu ma teng na uns kwe wachun de ya a chio kwa to musa kwe jet ko jaban ka wit na nyu jas pa wachun de a hi me wan ka ju ai so pa chamoi ka hiu na wena ya ma su yu pit kwe ba pa hi se ma su yu ja hi me ta wo na mu wa yu de kwe pa chamoi wala wish chamoi jet kwe so pa chamoi jet kwe bas pand na wa ni ma nyu ten wa shi pa chamoi wala pa hi na wa jet kwe wit ya pa chamoi ste tu u kwe we na nyu e u ban e u me ban hi sha so pa chamoi wala pa pa hi na wa ya dio ya pa chamoi na ente pa ka hi una wa na ta wa ko de na nyu ai so ba wa cha yu e chun de na wa he na ente pa chamoi handa jaun span kana nyu cha so pa chamoi wa cha yu e chun de na wa na nyu na ku si en so ba ji chku pe pa ne ma nyu na en so ba wala se kana un sa na nyu ai so handa jaun span ne wa ji cha so pa chamoi na ente pa ka hiu na wa na nyu wa cha pa chamoi na ka plansa ni so ba ka se na wa tha wo cha sa wa i ku te ba with the champs ba uns pa gina nyu with the jiwe so ba jawa cha so ba uns pa gina nyu cha so ba handa ra wa cha ju e chun de na wa na nyu cha so ba chamoi ai so ba na ente ba ka hiu na wa na nyu ma nyu na ba tu ga champs wa shu handa ra uns pa gina nyu ya ba tu ga champs wa shu ba na ji we pela su wa shu with the jiwe so ba uns gina nyu cha ma shu ba chamoi wala ma sa ba na nyu a shu cha sa wa ku ba ka plan sa ni su ba chamoi na ya su ba kansena uña ku dio ma su ba chamoi pa na ya o ga dio ya su ba chamoi ai su ba ka hiu na usta na ente na nyu gua su ba chamoi gua cha yu e chun de na wa dio anda ra mon sena us pa ni gra nyu cha su ba chamoi yu e chun de na wa na nyu ai su ba wite sus ni ku pa pa na we gua su u ku ve su ba chamoi mo sena us pa gi na nyu cha su ba chamoi ai su ba anda ra sus ni ku pa ki na wa ta na nyu u inji chku na su pa mo sena us pa gi na ya mañu yo uy ko es pa jamai un ko ba ah na u pa gi na nyu ko es pa jamai na en de pa pu yu wa na u ha tu ya es pa jamai ai su gite sus ni pa ga ju ko es pa jamai mo sena wa en kana ta wa i ku te

0: Así ya pues ahí su pana ente pa cajuna buena ñu nace que en su payu ahí su payu ahí wala un ski bua un sa de chazo payu ahí ya y meta u está güe payu ahí wala pumbo banca aquí me vi una buena banca na ñu ya su payu ahí ya payu ahí pues ya se cuello penas payu ahí wala suena we spana ñu ya ya ñu wala suego dio se cue we de niño cule van a gasquear una hoja dio ya y ya su payu Weje acha jamoye nyuna uhe za ziu te meta umanyo jamoye ai suba jamoye wala puipi na uhe ya suba nie gente yo ai pita yo suba jamoye tu ni kwe ba uhas me waya ke manyo jamoy tashkoi bhuvan na jamo wite hui gwe jai pa na wa chu ya suba jamoye u ya ta khezia tha ziu te meta u ya suba any sa weji ja ya suba acha we na uhe ya se kwe ba na nyum Ya pasamos ya ahí suba, wala cayó na uhe na batu ko za vuelta tio. Ya pasamos ya handa ya ten na uhe ipanga za kwa join square ba ma uskin. Wachunde ya jazu kla gwe pe uhe sha ya suba ya moy join suba pa wat na us kazio. Yu kwa ba ya moy ne nyu me wa u na us na nyu ya pasamos ya wala ten na uhe ipon ka za kwa shna sna za ba. Manyu ten wa shu ya suba ya moy anya ma kwa ba ya suba na chiwe de ba. Ya hi meta Wachanas came yet and I knew Anya Masumen never watching there. Jamai Tun, where was Bau Pagin Chick, where was Bau Pagin and you? Jamai Shu Mauya, Nuna Unskin, Jamai Shu, Maunski, now it's Jasubaya. Yes, as you Jamai Shu, where's Bach, you know, you Maji Maji, if I watch you there, Masu Nabe, Jamai Spaya. Jamway Nunas Kelman, which on there, Jay Metal SS, but Jamway, you paga puina, just can one him just about Wawa, do just pass Jamway Isuba Kahuna and a new Isuba Jamway, mind you, Jamway, you paga puin, Yachu and a new just about Jamway, which on there, Niger the Sands Mayor, which on there, Jay Metal Isuba, Jarak Jamway, Walla up now, can you watch much can our engine? Jazu baya pui na uhe nyak na nyu Jazu pas jau ni wala un skip na uhe Kaz yu yu yu manyo na uhe Absolu rape kud yu mahi ba jau ni Ah na uhe na ziu jazu pas jau ni wala kahiu na uhe na ente na nyu Aisu jamai nasawash pas jamai aisu wachaju chun de nawe tan nyu wite cham suba masu ba jamai wase na suba gina nyu aisu ba jamai kwesh ka plan san aisu ba jamai hui na wa ya tu jas pas jamai aisu na ente pa wachaju chun de nawe tan nyu aisu ba euna jamwe higa euna jamwe men Wecha yue pes na miko hinga ga iso azio jas pa chamo iguala kahio na wen nyu aisu khi chakip ko dio jas pa chamo ikaska una wen azio na ende pa pui pi na wen nyu wite sus ni pa chamo iguala aisu ba mo sana wen kana nyu ya i metau na sawa es pa chamo i na u wite jet ko su ba kus che jas pa chamo i Ya me tau ya su pa na wohe na agit na walas khe na wohe na nyu ya su pa jamoi handa ja kwash pa jamoi ka hiu na wohe ziu ya su sus ni pa jamoi usa na ente na nyu ya su pa jamoi wala pui ki na wohe ka na ente ziu kwash pa jamoi ai su pa wacha yu ju na wohe na nyu mans ko ja pa ya jamoi ai su pa cha na wohe na nyu ai su pa cha cha i kwash pa jamoi Chanchki Gishwan now su canyu jazz pas yung wala puitash na wahai su wite sus ni bayu hana ku siente.
1: Wechu weka tesa wish.

Azi una ta ya suba jamai chana we na nyuna sa wesh pa handa ra ya suba jamai na en suba jamai yue chun de na we na ba suba jamai suna nyu ai suba jamai kwa shue pa chana we ya ta na nyu I go shak pa jamai handa ra puywa uni uni jet kwa suba ma suba jamai wala skhe na we na nyu ja suba jamai wala na en de pa puita na we na ba suba jamai da ju ja suba jamai Ya yuwe kwe yu chan skan na uwe na u nusa de de yu huya na brena u seka de de yu ya su bachamo iguala huya na nyum ya su tachkwe penas bachamo iguala handa ram ahme ya su bachamo I skan na uwe ya ziu a kwech bachamo I na tawaite ba wacha yuwe chun de na uwe na nyum masu yu chamo I na chutkwe ba wala I pshu ya su bachamo I handa ram Cueva, ya suba uja, ta cueva spen hawe na na u, ya suba jamoi na u ra, ya su ashni pshu, la pen hi ba jamoi, ya suba wala ten sus kau na u ya ju, ya suba jamoi wala kahiu na u he na nyom mai u ju wala pshu, mans ku ra nu hi nu he u na bi, ya suba na u wala imhe ku ju, ju cueva jamoi wala u na u ya ju, ya suba jamoi wala kahiu na u he na ambatu ku zawil dan nyom. Eu já um você não os pana na ente na nyu chas pa chamo ye tua chunda na wa na nyu ai su ba kwa pa chamo na ente ba kahi na nyu ne me su ba ka na uya bia tha na ba tu ko sa wel da ju chas pa chamo kwa la puita sh na wa na kwa she ju te pa I kwa she pa chamo handa pu yu wa ni u ni ya su ba ma nyu na ena ena wa una ska na wa kwa she wa pa ju Ya spa chamo iguala wachata que chamo iguala puipi na we tha na nyum luchko we spa chamo I kavian me we na we tha che me tha cha su ba achu kavia me ne na nyum cha su ba chamo ya se su luchko wa chamo I cha su ba han da ra wa una ska na we ha na ju igo sha ki nyus ka wa ya hi ja kavia me wo hi na ska na ju cha su ba chamo iguala ka hi na wo na nyum Achu na u wala sena pi na usta na yo Luch kwe ba jamo I wala Hiyo na u e ipo ki na ziyo jaspa jamo I kahiyo Wechundea wite Chamso ba jamo I pi ya uhe gin Wechundea kawiye ya ba jamo I jasu bas khamu gin na yo Jaspa jamo I wala pehi na uhe gin na ziyo Ten huente kawiye na me uhe in ta uhe kwe shpa na yo Jaspa jamo I wecha yue chunde na uhe namba tsu kwe tsa walita ziyo Ego jame suwe in ta uhe na susni bas nume hak na uhe Nka namba tsu kwe tsa walite

Nasa wecha y suba Kiki wala puipi na usa na yuna Ente payamo y wecha yue chunde na usa na Sa weiko de na yu yet kwe suba kiki Kas na uye pane kuna yu na unta y suba kiki Kwe shak pa puipi ya shuen na uye na yu Ewe cha wecha yue chunde na usa na sa weiko de Nasa wech pa handa ramos pane kuna Ente na yu ya suba yamo y wala puipi na usa na Batu kwe sa weite tau ai zuba iko shakpa kwa shiwa de ba pui pi ya wala shwan na usta na nyo handa go jamwa sa na uspa na go dio na ba tsu go tawai de jamwa wala pui pi na wa tau ke me tau en ko yo na nyo tunda na nyo ya zuba jamwa wala pui pi na wa tau na nyo na tawai de ba jamwa iko cha yu chu na wa dio handa go jamwa sa na uspa na go na nyo na en de ba jamwa yu chu na wa na ba tsu go tawai de na nyo Ya se pasamos ahí en la... En de papu y pina, bueno, yo...

wala pui pina wena batu ko zawe suna nyu cha suba jamu ngwe cha juwe chunda na wena en tena nyu ai suba me suña ta ka na wona nyu ai nyu na nyu tunda na nyu cha suba tun chas ke una wae ga na i gwe cha jamu ngi handa pui wa una e una na nyu azu cha suba man ju ko ja wala ka hi una wae na nyu juwe ju wi ti sa pa jamu ngi me bas ke una wae ga na nyu Just for Jamai, Mount Drop, Quespa, Isuba, Newau, Nawa, Nanyo, Nawau, Yakatu, Yang, Kudio, Jansuba, Kimeb, Biena, Uheg, Jasuba, Handa, Puyuau, Nauha, Nanyo, Isuba, Jamai, Handa, Nasispa, Wacha, Yuetu, then I will have you just for Jamai, Tuten, Awana, and then Nanyo. Asiu jati sa bajamu ye handa ja puiwa na wa ipo ne ke nuwa shwa shwa luchko wa shwa ka ke ja pe chunde na ni ai te yo ja so ba luchko wa shwa ka ke ja ka che ne na nyu ja so nei te wa shna wa sa ya chu ja wa wa sa az men da ju ja spa chen wa kwa la ka hyo na nyu ja ta wa iko te jawan thenga na wa na nyu ni nei te mau go do mu es mu e wa ne ga mu e me wa ne ga su ja so bajamu ye Ya tengo mene ga ju jas pasi mo yi ai su ba ka hi na wo na nyu ma nyu ni skwe ba yat su ba upa gi na nyu ja su ba ja mo yi nei te wo pas ting me no u nu ja su ba na yat te ba che ni ja mo shi yo wa me ni lu skwe wo pas ye ji men ja na su ta ju jas pasi mo yi ai su ba ka hi na wo na nyu ja su pas ma ting na mo skwe yat ko su ba pui wa na mo skwe pui wa me wa ne Just for squash, but you watch you at you, and then I will number to go to the new. Ego Jam was announced when I got you, I suppose, Susni, Papa, and I'm going to stand you. Yeah, he met out just for some way, squash by so. Mwasena wen kana batu kota wete na nyoku nasis jet kwesu bajamui wacha chun de na wena batu kota wete zio handa jaun spane kuna sis je masu bajamui skemu spane kuna nyoku wach bajamui ai su basusni paha na nyo chai metau masu yo handa janji chwe ba mwasena wehe bane kuna nyo nas bajamui wala pui bi na wena batu kota wete zio ai su himba kwa ni bajamui mwasena tau na nyo jas bas mwasena chai kwa shabaya hana wen kau